agole fomo akotune ni na to ikomo kile somo loruko to bi oro mi dayo ko de kumo oko mi bale agole fomo akotune ni na to ikomo ya be no go do ambe.